Clinic detail sa internamento sa lingkalipan at nakanaw anit anit ni Claudia, Celia at Alicia. Kuy halangchik ni siya tingkam chokrev ni rapin o fiso natin na kwanin siya kilal sa iskabana kaya ni sandalya sa Rio Vini anit ni Juan chinauset ni Juan Chapin o kawishi ang kilet o kanak chokrev ni sumatin malakling kanachin utep ni rapin kakwi Claudia, Celia at Alicia anit ni saka saka sa kalcha bilep shloy banak ki pambil banak.

Wandi Kaduna Kangelak, Rashnimo Resinkilish Quankilal, Likwasa Lika Juambichan, Quanre Katen Ankil, Utquana Keril, Nak, Nashkelichakila Sampat, Ukan Ut, Kajak Utimal, Nakwan, Nabalimal, Joke Chilang, Achikimotosierra, Jochikulak, Jalakbas, Jalakbas. Makwa ko kung silpe yan. Chorjo ane bla ka chorche. Yan. Kung ke pa yan yan lakbas. Raza este pe bla chirepek. Bla chibul utut para chik. Ranza kana kesh paisulish. Kesh kanaw sa kashukut. Kesh che. Malichach. Utrijan na kash. Yalo si sabi si. Na kesh. Si carrote es que quiere retalir que es rindicam, se lo estima el chetera.

Bukan sa Kalkomunesya, Banojitos Verdes. Kuayel ispasa kli Profesor Mario Jalibato kanan ko kong balam skwen chisek chen kabik sa komunil na siya siya kong kayo.

Diyan, nakataklali sa ito kanair mga katong masyasakewa na. Diyos, Diyos of the sing kakwi, Diyos, silo kakwi. Diyos, is kakwi lalat, sa lakwang hik. Majala na. Ando sa ili kakwa, nak, naskele kakut, naskele kamet, Ud na kabitip. Manyal, pandiyo siya ako, nakuha ko, bi. Oga na siya ako, karitsa. Manyal, Diyos, sakal, sakal, sakal. Ako, Diyos, kaya sila, at all. Karube, blako, lamam. Nakates ko sila. Kung katsayip ni Ram. Manyal. Kamana katieto ko sa isuluch. Li estero gerali kwan sa shrakikep li radio. Jaban sakal sakal dog sa suluch la kwam chan maya. Al final de los cuadrantes, pero en el mero centro de tu corazón, aranguan kerali. O kanakwila dana, kanair makatung sa ito lehil. Kawa Jorge Hagan na sieta, echakwe, padres tristes, chan kwaya, kabia kapot na kratsa

ye chen ka me go ka wa edin bo so ka rin kwan go sa ka chol chen ka na manda ka na mabilia ka na yolanda ebli kos ka chekwel chisolok chen o sa kwe o kres paulita chamalita o lak chen na edin yo wan ya kwe chen na ye chen na yo chiki o yo chiki o yo chiki

siya Maria Elena Minachila. Nakakulti ka, likawakik eh. Awanans ba na kang kikaki. Suki ko na sana. Siya na siya akte si, siya nga na Cristina. Ang tiyawa ka na Cristina. Matiyabak, paano sila? Ako na mali sila na